0: tunjum kun hethok te tana chuan pilarin moi north wanlai phai mi food processing a zong kan radio palaina kom na kan ngai thadona kom tu tur hi jacklin remsang pui ani hilongai thang u
1: akash pani aizol ngai thatu te chibai ule kutna thok tu te poal hun kan lo thleng le ta tunchuma hian nula marini food processing lama malatu lotling takkom na hun kan nei dona until siam chua chang chang te anboi pui dan kan zo chan ngal meinga zo na ma sabera tan chuan food processing hi eng tikku ma changa chan nge in ni a eng ang tinge in siam chua ti kha min han chil them
2: o food processing hi kum sang hi som ni pan hi chang khan kan ti chana mo chuan kan thil siam chua te chu sun lu candy te pumpkin powder mai powder kan te mo chu chu kom ma candy te tezpata powder te so thing powder le mai kha ajui sin kan siam boka chuan sun tu tui kan sol boka peanut butter le badam milk powder kan siam chu te chu kan thil siam chua te chu ne
1: ani chu in siam chuang nual ani chu tro o in zot chau zel ta ila ani le in thil siam te hi engtiang zir chuak nge in ni zir na te in neem
2: kan thil siam chua hi kvk a an hon science pi a so mi mo an scientist in min zir te china i ama kha ti khanin kan zuk dora kan bul chan na tur min ti sak ro i aizon na hian khetem lo nei ve theina tura tan kan tia chuan ama hne na chan kan zir
1: ani chu ani le in zir chung te re em
2: o a chang chuan in i kha thil siam hi a hau ta ka mo han ti swa chang ni han ti fu lo chang te om ve a kan lo ti fu rung lo a de khan in a siam a zir thung hi chu a hau ta ka ve chin
1: ani chu man choi lem lo in ti khan kvk in
2: man choi lem lo in ti kvk in training
1: ani le in man hua ti kha en ting e i e a product a kha mo ti me yang mai te mo in lo siam don ta sun lu te khang te ka in fucking me chin em ni
2: a kan king lawa kan siam a kha chuan mo ti khan in a theory ang kha min
1: a theory ani ne se phota
2: se phota ka di khan kan ti a ne chang chang mo chuan in in a kan ho nu a khan in a kin kan pati vi ne
1: e nang ma ni in a practical chuan in ti ta a e ani le in malak chaudan in han siam dan te ka ti khan in han training ta a chuan sum don na atang khan eng tin ye ma in lak chaudan
2: ma kan lak dan na chuan in su hnu ken di kan siam sabe ra ni chu group in kan tia mo ma kan lak na sabe ra chuan self help group a bul chan kan ni ta ni chu chuan in su hnu ken di kan han siam a chuan pumpkin powder kha pia so mi hena kan training khan kan siam chaw le a sunu ken di kan siam ma sak be ra chuan in pmksy hian in i set a group kan on khan in group tha an thanga ta chuan in chan pui na poisa kha min pe ni chu khata kha mi mang khan in thil dang tha zo i product tha zo nei kha kan in be se ni chu te chuan in kvk a khan in tu training kan zuk training chu mo i pumpkin powder siam kha kan training le a kha i chan pui na min pe ka chan khan ma kan na chawa te chuan in khom ma ken di te kha kan siam a pumpkin powder kan siam hian in khol kan nei la ba khol kha i lei mai kan tan har sa si a bulchan na a khol te alo tawa a her na khol te mo chuan i a lep na khol te kha alo nga ya i mai powder kan siam don chuan in i ni ya khan in nisa a solar dryer mangten alo nga ya a hau taka nisa han do mai te kha a theilawa hei chu chedu lu tu kan ni wang khan ma che khami kha kvk lampang kha din so dryer kha i ati ro na tur kha min han ho tir le a i chu mi mang chuan kan ti rawa fura lo ni khan in i boy na kha kan tok le ta ni chu ni fura khan chuan in solar dryer mang khan in ati ro kha a har le bok sia chuan an ni in solar dryer chu min han ho a nia kan han phawa atang le ma chengin solar dryer khan i fura kha chana man le thei a har sa le sia ni khan in bul kan chan chau je la chuan in tes pata powder te kha kan siam le a chu mi pumpkin powder kan siam zo a chuan i khom ma ken di te chuan in peanut butter te kha kan siam le
1: ani le marin hanin zot te zel taila engkin nge inkho le manna chul dang te kha intiang in nge in nei dan mo le in product te engkin nge in shal chwa dan te kemithan shile te che
2: call hi self help group loan kan la

0: rồi na hát sát na cần tốt lệ à phụ ra kha nên em tin nghe cần tiền rồi vẫn tiền cần này tổ à thì cho nên cần group à cần president này nha nên thì à tiền rồi na tổ ra ta nên DRD project director phụ việc mua nhà khác cần dùng tổ ra sửa chi và cho nên anh ấy in cần CEO cần dùng cái là cần anh ấy in cần CEO thì biết thân tâm hết nè kha nên thì current mang à tiền rồi na tổ kha mình hẳn buổi quý sắc à anh ấy biết thân tâm hết cho nên current mga ati raw na tur kha i jayar kha min lo ti sak le ani
1: ani chuanin ati raw na in nei ta a chuanin a her dip na in nei ta bok ta ti na ni mo ani le in han siam chuak chau ta a mo e en ting in shot chua da na kha in han chi sei sak le te
0: kan chat chua da na chuanin ti yanin a zwar chung lu te ne na te kan pe ve ta ni mo ti khanin i district shoshin ga te kan thon ve ta a kan chal chwa a ti ra chwa nin kan le le lu ga nga kan si i o bi na kha te a ti ro na mi han ti sa ga chwan a kha te a mai kan sia ma kha nin mi kha lan la me sha la ba ni ta chwa nin i fak na min ti sak la kan ti ni kan ngen le ni chu mo ani in dur dar sa na te lps sa te fakna min han ti sak le a ta chuan in mi in ti khan an lo mer sha chawa ke ma ni in stock point te kha kan zu zu nga ai zo la cha cha cha pa hian in i kan thil siam chha shim shim kan production shang te po i azo na mun kan na ya tui kwal ti ni school pula khan sag mar ta khan ta khan in kan zuk thun ve chi na an ni in ti khan in min lo sha sak chi na kan chor trang ka ya sel tel group hi i enge kan kan zuk thon to pa ikhadin anni i min lok khal chwa sak to pa chuanin zar kot aizo zar kot ke mar traffic point buda khanin stop point kan zuk nei bawa ta kan zuk zonga ikhadin game anni khan kan in hai ka thobe ze la shan na tura khan a market zon na mo thiu siam chwa le ren chu market a yanin i ate ra min an lo me sha lo chuan ke ma nin market a sang tu ra khan i kan bai pui ya kan ti tak tak kha nga ya di chuanin ram hlun nor ta fang ka ta khan in kan ham be boka kan thiu siam te hi min lo i zor sak the ngem kan ta chu tiang ta tiang chuanin i ai dan tur te a tin ba ka a that na te a zwar tu te na na khan ti khan in kan han e shi da te chuan an ni po khan in ti khan in min lau zor sa ve le ze le ni
1: ani chu e ani le mo han zot luk ta che la mai ka powder ka eng tiang anga e tu nge ti tak kha e tui ne na mix sa in tur chi nge a powder ka mo ti ne e dan ti ka
0: my powder he bo hte no pangtan pun i na nau cho a te a cha a i tui luma tia pun a e thaya bo hte ne na cho pun chuan in cho a u pun khadian cho a te a u bin khadian khanin a e the
1: a cha don ria me a tro he han in me tur mo tui ne na mix a han in me tur e tak sa chak na tan thil thalu to kania hanin zot le zel ta ila ani le hemi e production hi mo e ezona ta na tla ki tm
0: ezona ta hanin a cha ka tia mo ke ni ang chu tikan inge thinglang thok a ezum kan ni a ezona nge nge kan nei na tur ta na tia group a po ma la chok kan ni ta ni chu chuanin khate thil siam chwa reng reng hi chu i atiam a hau ta kro ro janin e e zon da ta ani ka ti
1: ani le mo enge han be don rum rum chang ang te in ne chi nem har sad na in to ang deu te kha sei tur ni nem
0: thil siam chu an din an kan suk training ta a kha nga kha nin kan training na nga kha nin a theory ang te kan kan zuk zir ta mase i khatia a practical han ti le khan thil che du te mai te pe chu alo che du a atang chan han ti swal chan tam tak te po kan ne ya kha da kha nin ti cha te chan kan ne te kha nin a be don kha ga lon kan lo la a lon ma nga ti kan lo ni chan vui mai te po i alo chia chang a oma kha nga kha nin be don rum rum chang kha atama
1: a hlep mu theilo e kan ti cha chon a hlep kan mu theilo me anga ti han ti chang mo ya ti bo kha
0: tin ba ka 跟

0: chú cả luôn mang tí gần đi và in à thì là cho nên cần thiếu xem rất là khá khô thì cần lâu này là và cần mai thì bộ chim để tiền cần hành lễ ba hay khô mang ở sân ta cái hành chỉ xuống xuống khá anh là và vàng in
1: hun lệ
0: hun lễ
1: tha
0: thì à hay cả ý à dạ nó khô bộ cần để là và mai chú cần sang à à dạ nó khô bộ khá cần để chỉ là và thì cho nên anh chị cần sang tại cần hành lễ tòa cho à thì là cho nên hay chim mang tiền cần hành thì em mà sử dụng trả giá thì hay cần mang đi chứ khăn cho nên thả thả lâu hết em mà giá nào thì hay nên cần mang lấy chỉ này giá nào đang thì cần thêm trang để ông mà ý con mang ở sang bắc thì anh ấy lâu khăn cho nên thả hết bốc gì à khăn ngã khăn nên ý bị ở đồng đủ khóc mẹ
1: Ani le mai hi mo in du khop i in ma mo khopi in ting e in hutem fan hai pai a yan nge mun dang chang ten
0: o
1: in
0: ban
1: le
0: lai pai khu chu ge ga di zwa nin kan du khop siam kha a har ni chu mu kha mo i kan khu chen o mi te le mun dang dang mi kha ti ha nin kan le lut ve
1: a hom ang
0: de
1: ten
0: ang
1: la ma
0: o a chip tam ang de kan khu chen o ma motor ti kan phang a pick up phang te kha nin ti kha nin kan le lut
1: ani chu adat le han kal le ta ila sarkar changa ham chatna indon te minhan shil le don mi
0: se se group achanga bo jan kan ni awangin ham chatna kan dun chu pmksy se chi pachangin ani a pmksy hian thil siam chu achanga ma la cha te chan puina an pe chi na ke di po hi chan puina dong ve dura min lo khan chu angin chan puina min pe po kan mang chang kai le a mai chan nep te po kan la nei lo wa PMKSY sel chi te chuan mai chan na tur le a her na tur khol po min cha saka tu na hianin i ma an da le me ka kan product ti na a bul tum tu belan ni a chu ba ka chuan a shal na ko nga po DRDR project director bu tuam te an ma min la po ya tu na hianin i ICDF na ma an ho tu bi par te ti le sel chi DC po pol el ko ma hawin min wa ku ya i a shal na ko nga ha sam de kan to chang te om ve ba ngi mo kha nga kha din an ni hian in tu na hian in ma min na cho ku me ka i ka chata ka a market te a kan the na turin ti chuan in kan se se gu pa ke ma ni a kan swai tu kan ho tu nu len de kha din ma kan la chawa heng a shal na tur ba pui tur te pon mo kha nga kha nin an ni in i ma min la chau pui zela tuna hia din ser chi district chunga an gan wa dia supply turin ma min lak sak ani
1: ani le marin e hanin zot le lokta ila in product chung chang kha in product how te kha amal te te in siam dan kha min han sei fia sak lo ni siam ve du ten lo om ta kin mo chuan ama sapera my powder in siam dan kha min han sei fia sak potla chuan abak khachu idu dan ein dot dan ang khan iron sei chong mai don ya
0: my powder be ga hi chuan in i mai kha kan zia ta a zia na in mo te chuan in kan lep le pe ka kan lep zo nuwa khan in ni ya kan phorowa ni ya ni mang a phoro lo pokhan kha ama ka sei don khan sir ryan mang te pokhan in a phoro the ya karen a karen na mang po in ryan khan kan ti rau ta a chuanin khami kan ti ro nuwa khanin a khola chuanin mai bi chu kan hera chuanin kan her zo nuwa khan uluk takin kan peka a peking kha uluk anga ya ni thil powder re ren chu sil ve anga ya silar mangin kan her zo nuwa kan sil le thapa khat kha kha mai powder bi kan ti dan chu nya chuanin a juis mai kha a juis in kan siam le a atoi in turin taksatan te alo cha a mai chu mai chu anor na a kan nor dip fe ka ti chuan in kan nor dip fe nu khan dip tak a kan nor nu khan in kan sor le a tui bi ka chuan tha kha mai juice kan siam da chu ani me preservative kan manga bo kana ta mai bi ka chuan po chuan din sun lu ken di kha chu i chi kan chu ma kan chum zo nu khan in i chi ni te nen kan up le a sun lu ken di bi ka chuan chuan in a tui kha kan sor le a tui kha chu khon in kanin kan her dip le fe ka chumi nuwa chuanin kan sora preservative mangin kan da cha a ti chuanin uluk takin kan peka bura te abur te po kha sil fai uluk anga ya i bura kan tun ma khan sil fai ve bin ti chuanin i sha cha me thein kan ti ni chuanin so thing powder be ki chu so thing a kha i kan sil fai ve ka kan de ma in mo akor kan ja fai ma khan ti chuanin chumi hnuah chuanin e akor kha kan zat fai leh vek a chuan kan lepa kan pho ro leh a e jaiar mang te pawn so thing kha chu a ti leh theia ti chuanin khola kha din kan her leh a chumi hnuah uluk takin kan pek leh a e silar mang in kan sil leh thap so thing powder pawh kha maw thil powder chu uluk alo ngai a e chuti lo chuanin borak alu chuan alo hlawm a chu wang chuanin silar kha man nge nge ngai a silar mang in ai powder baking bi kha chu uluk takin kan pek ani tezpata powder bi kha soi leh ila tezpata kha anna kha hring kha jaiar hmangin kan ti ro leh a a chung chu mi a chuanin kha tang thil rim na chu ni sa a pho chuanin a rim kha a reh mek a maw chu wang chuanin jaiar hmang a ti ro bi ka ngai ta ni chu e ka ren hmangin chuanin kha tia a ro ram hnua khanin kan hera chuanin kha pawh kha e kan sil leh kha pa uluk takin a peking kha kal pui ngai kan ti kha thil powder bi chu chuanin ti khanin kan uluk tak lam pek hnua khanin e kan sil leh thap a to bera tan badam mi powder kha kan soi leh nga badam bi khi chu chia puam anga ya chia puam lo kha chuanin a kor kha ti fai har sa ni e a kor kha a ti fai na tur kho la kha kan nei mei si la ba ta chan kan chia kha sa be ve ka kan chia hnua khanin kan kang rawa kan kan ro hnua khanin uluk takin e a kor kha khe alo wal sa ma ni kan ro hnua khan chuan mo ti khanin a kor kha ta than noi kho kha tiam hau tak du tu ka badam mi powder bi ka hi chu mo ka suna kha kan te la chu min hua chuanin a bong tha tu tur ta khan chi le chini te mana nga ya chuanin a tirim tui tu kha me badam e tirim tui tu a khanin elaichi kan manga de chan kan her zo khanin badam kha chu handa dai de se ka nga ya alum la ya ham pe kha chuanin alo hlom te ka na uma ti chuanin e na chin a so thing powder kan siam ang che a pe tho kha anga ya ni si larin uluk takin
1: alo mam kho me ti khanin an thil siam dan chang chang te kan lo shiat the pa angai thatu te pon an lo hlok pui nge be seila tuna chuanin hanin zot le ta ila choi moina te in lo dong to em he khang thila min han sui sak le don mi
0: kan choi moina kan don chu kan pumpkin powder bi ka hian mo e sang ni som ni palia sara sphere champha ya na sin ku ne na inko pa khan mo ta khan kan pumpkin powder bi ka hian chuanin e mizoram pu pu self help group kal khom thil siam chwa te phawlan na khan best quality and branded product award first prize award hi kan la ta joinin e mizoram state rural livelihood mission rural development department mizoram hwa hat na noya he choi moina hil na kan
1: in food processing na kunga hianin na thok chor te in nei em ti kha min han sui sakle don ni
0: lo fa hi a san pa in kan rai lem lawa self help group member chang hawa pa la kan ni awangin member te hi kan thok hawa kbkr training chuak vek kan ni boka kan thiam na te kan thok ko ma ti chuan kan siam pho mai china in de lo deuh chang kan nei chuan mai lep turin lo fa lak zeuh chang te chu kan nei ve member hi panga kan ni a zana hatlangin dar sari atangoin dar hi thlen han khen chang te kan nei ve kan hatla ni mo
1: member anga thok ho in ni chuan engtin nge a hlong na kha in in sem zel mai thin tin a em ni
0: o kan product te hi hun sok changa kan da a shal na a ron lu a pya hian in member sok ten a in za chawin kan in sem mai thin
1: in production kalpuizel dura ma chop in nei chuan milo soi sak don mi a top kharnan
0: kan product son kal pui zel tum dan chu hei aya na sa zo ka siam chu a hral chu the hi ania man jwa te po hei aya chang lung zok te kan nei thei nan malak zel kan tuma product dang nei bel zel te po kan tum dan chu ani
1: alom am khop mei hun chat tak mei hei nula marini not van lai phai mi nen in kum na hun kan nei thei a marin an lom nu tu ke o
0: ke po kan nu tu ke
2: kan ngai thak tak kha pilarin moi north van lai phai mi food processing a ezong kan radio palai na kom na ania kom tu kha jacqueline remsang pui ani

takin cha anti lawa MSU le private school nei tu te phe chuan cha anti lo thu thu chwa an siam hial ani kha cha ti te tan na chu polsom le polsom pathi pa si jin kong bul tan na chau alani awangin an lo ti tha ani poin lo choi moi siam hi ala hun lawa no bang ril ro ati baiin a thalo zong in ngong the an ti a zirlai ti hian top te na lan tuma an zena pressure an in pevak vaka exam chang tur ngor ngora zirna le in zirtirna atam thina bangin zirlai in midang le school dang el lawa ama le ama a thaber sor chhuak tura a zir theina tur kong ani an ti a anial tu te ve thung chuan zirlai taima le thokrim na na chuan thorim ra choi moi na apu a hetianga top 10 list abo chuan zirlai tia tanna le phurna ati bawang ti an hlawani top 10 na lan thei te chutianga lang thei zirlai han nei te chu school tan chuan anuamin a in chuan thlak te mewang ma se top 10 na lang tur hian thiam ba ka van nei na atel ve boka chandan in angrenga po paper check tu zirin mark moin anglo theya chu bangin zirlai in athiam na tak tak hi top 10 list a hian ein kat lauti sha da tru khop mai nikum HSLC result the distinction mark mu chin te atang khan UPSC grooming program atana vilzui tur mi som MBSC hian athlang chua ka exam le interview manga than ani a anjinga tam takhi board exam a top 10 na anlang lo top 10 na mi anthling kher chuang lo an hanzir chhau zela top 10 na lang te hi a lo thling ber ber le athiam ber ber ani kher lo ti chu pol sang lam zir ti tu te point an threchiang khopang chu wangin top 10 list om le om lo hian thiam na nei tura kan tan na le tan lo na kong ro su lo se mizo zir lai te hian an el pui te hi mizoram chung an zir lai pui te mai ni lovin india ramzau ta kami makta dwai tam takhi ani jok ti hi zir lai te le zir ti tu te point an sha thara tu lani ni ta te jee a te upsc a te chung ho nen chuan anin ela chutianga rank nei san hi kan tum jok turani a helaya top 10 list ti vel mai mai boy pui hi zir ti tu te le zir lai te hian kan ba sana tolani tuna hian rank list ti bo hi a result kan hmunga lawanga hun akal shetanga kan chithiam chhomayang rank mutur ni lovin thiam na tak tak mutur zokin lekha kan zel chho thei to donani tunbot exam a khan school za somli le paruk te chu anzirlai zong zong an pasa school som pathum te ero anzirlai te an fail vek thung zirlai zong zong pas kim hi thil har sa takani a school ten khat zirlai du thlang thei te ngei po hian zirlai pas zo lo tlem tar nei hi ol khop pa zirtir tu te changviau po ni se zirlai atan ve lo chuan omzia omthin lowa chu wangin zirtir tu le zirlai an chang rual ti na ani a an fakom hle chuti rualin zirlai zong zong han fel vek mai hi ngai twa tham tak ani ve bok heng school te hi zirlai tlem te te pakhat te pali te nei ni hloma aizol district a chuan an ommia lowa lungle district a pasari longlai district a pakhat sia ha ma mit le saitwal district a te pakhat thewan oma heng zinga hiam som hi RMS school an ni a pakhat hi sarkar school ni in pati hi private en kol an ni a chungjinga pakhat zok chu Presbyterian English school an ni a heng school te hi DEO 10 anti chha chan hi in soifia turin an ti a zirtir tu in dai law match le science zirtir tu nei law na school te headmaster nei law school te a chen an law oma heng te hi chu handem biaw har ang reng a chan tam zo ka chuan no pang le nu le pa ten zirna an ngai poi motok lawa a then chu zirna sa ve le ma se an thiam thei lawa in hlang pass zo lo ti ani kan zirna kalphunga hian HSLC ya kan quality kan hanin ena tam tak kan lo fail ta a abul taka jok chuan pol tiam lama kan lo je che tok lo na alang chua kani elementary te hi kan handa poi mo tok lawa India system zuin elementary zirtir turin pol som pati pass chu qualification da ani ramchang ka nga chan elementary hi handa poi mo bera zirtir tu turpo an uluk thin elementary a an man to chuan po sanga chuan an in hai ko thei to chin ani chuwangin elementary education hi kan ngai poimo thara tul le a to na thokmek te poin an zirlai ol ti wang mai maiin lap de win thoklawila an thora hi board exam a te alang don ani ti sha in thanem ngai takin an zir tur chin chau hi chu thiam bel tir ngei tur ani lekha zir hi mi zong zong kalna tur ani lem lawa ma se zir na hi ngai twan na mang thia min zir ti tu ani awangin eng em mo chen tal chu no bang zong zong in zir tu la chu wangin kum som pali noi lam phei chuan zir nge nge tur compulsory education ti in sarkar lai pui pui na ra mana eng kheng pon zir se ngai to na an man thiam thin tur khopa kai shwa hi zir ti tu te mo ani top 10 list om le om lo lam a in an dam chung khona mishing le thil siam dang te ne na in lai chi na cha an nei thin tur te ejon na kong eng po an kal pui thin tur te ril ru dikle hwaisen an nei thin tur te hi

0: zene hian apetur ani achutiang turin amo phurtu te zong zong itang te ang o zirlai ti kan nam malam hun keng tu te ani si a
1: hi akashwani ai zone ne zairi moi hun kan lam thleng le ta a tuntum zairi moi huna chom bima som thuang ile h lerem pui te zai kan ngai thadon ani bima som thuang e lo zai msanga akadem lo che tilaron sa ang

kanim lo che ti laron sadu khabi mal som tuangi ani h larim puya alo zai ve thunga nga ishiat lo khlau thina ti laron sa ang

ishiat lo ka hlau thina ti la ron satu ka age la rem puya ane bi ma som tuang in ka ma ngai che ti la sakan ngai thanga la rem puyan sing nun dai re ti la sakan ngai thak chun som le ngal don ya

0: Sing nun dai re di la tiam ta garon sa tu kha e chilerim puya ane ole chu de zong su tu kin zai ru moi huna bi mal som tuang ile e chilerim puya de zai kan ngai kha the chu ni ya akashwani aizol ta ga puan swa ane
1: tidam thelo sikpai turin han lelsu wandoi wang a in du khan swal wanga hiv aids kai antam jok rui lola film khurla hiv chu ama in om ti ro singnun jin ko nga positive la hiv aids laka lo negative ang cheti hi snot social front so mi che ni e
0: hi akashwani aizol ani ke mali lam program poimo kanen pon sun zomange

Nakin da sri le minit somli panga a chuan thlir vel na hun kan hmanga nga tin dar kwale minit som panga hindi le son huna hian nel ram hua ki le no pang ten hun an mang do nani hi hi akashvani aizol ani chanchin thara mizo tonga puan ilongai thang u

Hei hi akas fa ni ai zo la ni thir vel hun kan lo thleng le ta a hun mang tu la rem ru ta min ngai tha tu te chi ba yu ve ule to mi thla me ni som ni pathum kum sang ni som ni paruk in rin ni kan lo chuang kai le ta kumin hi ni sa som li pathum kan lo mang ta a kumin mang zo turin ni za ni som ni pat ni kan la ne ani tu in hi nei zo le che vela ni chuak mu tur om kar to bazar ni ani boka khulai dung kong pui te po alun le ma hle ani tun lai khu alum chho viu maya tren khatan chuan tor a hrom viu ome kholum lai ti tur poimo te han ngai thlama saila tuin tam a poimo a thana chuwa tam avain taksa tui akang chat ma a tui pa ngai pa kha thei tui ORS la si te po in tam a tha ani ni sathun lai chawma dar som pakhat atanga tlai dar thum in kar vel hi ni sathun lai ani a chuwa kan ngai ni chuan lukhum ne hliap te mang thui ni la ele in fim khuri la thei thlai le sarat lam e tamila chawme re to e lo a himani tukver te jing le zan lama hongila no pang upa le tarte dam lo da chu khulum hian a chi bu a chi buai ola kan enkol uluk zual an ngai ani thir vel na humin man pui tu te le sabat in khom nei turte voina hun thatak in man kan du sak a che u mi department atanga thukan don dan in min lama khualum lai berin celsius degree som ni pakua avo lai berin celsius degree som ni pakhat ania ruwa tui millimeter som pariat point panni atlabok khono lama san lai berin za som riat pariat aniam lai berin za som sari ani tuin hian dali le min som thum pali ani a chuwaka taidar nga le min som nga pariata ataliang khoen hun chungi da kar som pathum le min som ni pali ani donani welam khochin tur akui de community lo danin aizol alumni berin celsius degree som thum pakhat avo lai berin celsius degree som ni pakhat ni tura thir lo kani voin hin ma mit scholarship aizol champhai ser chief sai to le khojol district mun then khata ruwa sur theina za somnga tanga som sari pangain kara a umani police report dongai thaila kan thri the china ni san lama aizol le chevel bo ruwa kamun oma aizol ps a tami pa pakhat anneya vaivakon ps longtlai ps zonum outpost le serchi ps a te tang annei lo voin hilir thei zong zong te vai tan thei ni ani sldc atang thu kan ton danin nimin lama empe chu tambe ro ni nimin tai da ru le chan veya megwa ja somli pakhat point paruk pakua ania empe chu tempe ro ni zing dalia megwa somnga paruk point panga pali ani tua chungata acm chuana te tuirial nip ko ri megwa somthum pasari point

Hei, Akashvani Aizawl FM za waisa point pasari achanga puanani voin chaumir tha ni somni pathum injini ya kan hun tho khatna kan lo chanta ngai thadu te chibai ule CSL thanpui kenya control room duty lanun tuanga ani FM zo oya hun chale nam tak mang hau turin kalolom chewa du sakna kalana cheu voin kan thu pui tur chu mi pa ngai chuan a mangrala mi fing chuan asyam chuak thin ti ani tuna changare lo te jing daria ta hianin zai fakin ti hun kan manga nga he huna hian steward la ro cha ma silan ming moi le michael vel rematen pathian fakna hla an sak kan ngai tha ang daria le minute sum li atanga kwale minute sum ne inkar a hianin sabla western music kan ngai tha anga dar kwale minute somni jang dar somin kara hianin hindi la rj kim kimi hawin kan ngai tha anga dar soma hianin ram ngai la kan ngai tha anga ke si rundem sangi omega fanai le len nem zawi te sai kan ngai tha udon ani dar somle minute somli hianin rj choice western music pathian fakna la kan ngai tha anga som pakhat le minute somnia hianin hindi la collection kan ngai tha ang chundar som pania hianin jaipol larem pathian fakna la kan ngai tha ho vele thunganga som pani le minute somli tanga chundar khat le minute somin kara hianin sapla kan ngai tha anga dar khat le minute som tanga dar ni in kara hianin aizola lir thei chetvel na lakami puita himna ti thupui manga pu siding lana silo mps additional sp aizol traffic police le pulalom puya zonal officer aizol traffic police te komna kan ngai tha ho donani darnia hianin arjes choi sindi la kan ngai tha anga darni le achanveya hianin chanchin tharm zo jong chhiar kan ngai tha ang darni le mini somthum panga janga taidar thum inkara hianin sapla ngai tha in kan hun kan mang vele thong donani ole khati kha kan hun man dan tur kan han puan thei te chu ania fm zo oi ngai tha tu te vo in he in tan ni chatak le hun chatak ani the nan du sakna kalan chewa kar to pha cholna nuam tak le chatak in man the nan in zawa in kalan chewa du sakna kalan chewa fm zo oi min longai thapa zel turin kasom bok chewani tuna hianin jing daria tani ya zai fakin ti hun kan manga nga pathian fakna la kan ngai tha hawanga kan sui to ang khan siwat la ro cha ma silen ming moi le michael vel rematen pathian fakna la an sak ngai tha in hun kan mang haudon ani ama sebera kan ngai thak tor hi michael vel remazai ani ya mangai namak ril ti la haron sadona he lai fm zo amilangai thatu zong zong te in zawai tan ga thansak chewani

tukin zai fakin ti huna pathian fakna hla kan ngai thlak ma sak ber kha manga ina makril ti hla ania thiam tak meron sa chu kha Michael Viel rema ani silan ming moi zai kan ngai tha anga kawa bo san to lawang ti hla haran sang

tuna kan ngai thak ta kha kawa bo san to long ti hla ni ron sa tu kha sil ming moi ani siwar da ro cha ma zai ngai thavele thonga nga min ka yang che ti hla haran sang

Ale tu nak kan gay tak tak ka min ka yang ceh ti la ni ya arun sa tu ka steward na road sa ma ani ya steward na road sa ma hi zai thiam mai ba ka la te po pha thiam tak mai ani ya tu nak kan gay tak tak ka o kan sui tu angin min ka yang ceh ti la ni ya zai kan gay thale main message kan share lo ka nga tu kena ahianin tu nena chengin nge message kan mu masak ber meng moi te nena chengin ani ya ma pui si bai diu ti no am le kalau me haran lang vara kalau le mai vena ni lengin nong ai thang che o pa ko nga hian in o ka boy kwal ve lain pathian la in o pathian fak na la de to ni kring is segment ron hong reng lo ka van lom em pathian la nga tha ki anwam ber me ye boy te ma ila ka lo nga tha zel don che a lu chin e me good morning vain hun man no am o ran ti ya a lo om em pa ko nga mi lo nga tha a ni pathian fak na la hi ngai tha ka nuwa ma tin ke ma ngai dana phe chuan in jing kara he chuan pathian fak na la hi han ngai thange e la e ran sei ta ka chanim o jin kar ne nyam pathian e fak na la ngai tha ki a in rem he ke ti china tin ke ma bi ka chan he he tia enge mo a thil ti pa te he tia nga ina te na thon na mun a te la kan ngai thak don hian in o a opening hi o pathian fak na la gospel kher hian in e ka hong china ti meyang o opening a hianin pathian fakna la mantor I ladang ngai thak do pon hi ke ti china I ke ti ang khan a phasebera a hianin ka mang ve china ni ti te kha ril ru a lo oma iron sai zara kan sai ve do atukin chu ei kan sai to ang khan injin ni ania duty to rakron kal ko nga po mi kan phesuau sau to me khwan wam boxi ya din cho me bazar te po al alun khop meya chan mari te treasury lampang te min bazar sau sau meya han bazar ve ngal me te kha achak om khop meya kan sei to angin vo in hi chen khat tan chuan in om ha dam na ni ani ya in lampang te tia ti fel ni te e a chen te chu om ha dam thei chuang lo kan na tho ngai a tho reng te po angai eng po ni sela in za fa in no mun chwa khan in ti tur te tlang takin chat takin lo te ula honnam tak lo mang ula fm zo oi te milongai thapa zel torin ka sombok chewani tuna hianin zai fakin ti huna pathian fakna langai thain hun kan manghau me ka hun man pitu chewi in rjc s than bu ye kania zai kan ngai thakle tur hi swal ngai dam na ti la michael v elreman asakani

tu na kan ngai thak ta kha swal ngai dam na ti hlan ya ron sa tu kha mai kal vil re ma ani silan ming moi zai kan ngai tha anga ka be se na ti hla haron sang.

wala to na kan ngai thak ta kha ka beise na ti ilan ya ron satu kha sil ming moi ani message kan share le anga solfa thanga ro pui chi pran lang ve boka arje than pui zai tir le tur kha itan le duty pui te ta na temi ron than saka kan lo me ke ngai te akol sing ron lang ve boka tuk chha nuam le arje than boi nang bo le ngai te iti chale tur kha arma tu irial o aban sa lo ve arma tu irial zo alo dam lo ni mo Nazareth Hospital Zaltang om mektan atia arun than saka thinglung taka angai thak tan edam na fam kim lo chan thei nan kala ne arun tia ramatuirial alo dam nge thei nan ken nge thak le tor hi atan kan hla na tin a ngai thatu ten kan lo jong trai pui cheu bok don nya o pagu nga cho kan ei photang e oron tia ki pokare la cham to lo to ga cho na yan wo ke ve chak to khop meng po di se melo ek e phut ro o ka lo nga thareng thawang che a ti ya a ka lo ek e che ti bo kan i van fel tak em kan la ngai thak te kan la ti cha tor den i cho ei lo ti tu ro se a nak te pa bil kho ther a je pui te jing lam chi bai le nang po le win e when the duty hun nom ta ke man the nan da du sang na min ron hla na ka van nom em e play le tur kha par pari pu jelal za ma nguri sai lo obiga sang te a tan le itan ka hla ne aron ti bo ka ni ale kha de chin ha kan cha ri phut anga tu na hian in sai fakin ti hona patan fak na la ngai tha in hun kan mang hau me ka hun man pe tu chawin rjs san pe ka niya zai kan ngai thak le tur hi min pom si ti hla niya steward the road sa manaron sadona ni

Ale tun chum ram ngai hla le leng long a kan ngai kham sak ber hak kesi run dem sang yan ya kesi run dem sang hi chu o zo fa te jing a hian in o a ming she lo hi kan om bo hi ka ring lawa i ala rem em me ya ala sak te ang inom chin bo ka a tu na mi kha kan ngai thak ta kha o zo ram ti hla ani ya zai kan ngai thale dur hi omega fan ai zai ni ya idin thar le ang ti hla ran sang

lai tuna kan ngai thak ta kha omega fa na in idin thar leang ti hla sakaniya tuna kan ngai thak le tur hi lan nem zawi zainiya lan nem zawi zainiya wire chulan imoi lo ti hla ran sang

mit uri sai lo ti emi paswa ti tan le nang matan atia ron than sak bok ani ale to na hianin ram ngai hla le leng long te ngai thain hun kan mang hom me ka human pitu chewin rjss than pui ka nia zai ka ngai thale to ri ke si run dem sang i zai ni ya ka pian ram nuam ti hla ron sang.

zai mawi tak le ngai no bai bok si kan ngai thak ta kha ke si run rem sang ni ani ya ka pian naram nuam ti hla aron sa tuna kan ngai thak le tur hi omega fa nai zai ni ya mizoram hi mizo te ta ti hla haran sa don

Ale tuna kan ngai thak ta kha zoram ma son na ti la ne run sa tu kha lal nem zo vi ani zai kan ngai thak le mind message kan share le zo ya nga good boy aron langa next kha ngak te ya pal din pu ya fal kon veng lai pa ku nga vi kung te ya nguri sai lo omega sang te ameng moi te ya te tan ron than saka tin an ni ba ka hianin pu zau te de nu pa le pulung mua na zo nuam beram pu mal te tan ron than saka fm zo mo an fm zo oi an ngai than na sa a sms an khoi lo wa te men an senior ve de to aron ti thak bo ka van fel em ron sei sa kha ban ye a te ma i kumla mate han upadeu lak to tan swanin om sms han thon te phone han khoi ne ne te kha lo pe om to lova ame ro chu fm zo oi a rin om takin regular takin min lo ngai tha ti kan sha tin kan lom em em ani o min lo ngai tha zel don nya meng moi te ya hian in moi side lo tan liao liao ti ya aron than sak bokani ole fm zo oi min lo ngai tha tu te veina hianin inom na mun sang sanga changin o in ti tu ti lai then chatak le twang taka milongai thak zel theinan du sakna kan lan mol mol chewa in zawa in fm zo oya kan lo lom vek chewani ti kha kan sei non le dua zai kan ngai thak le dur hi omega fanai zai ni ya chin lung kho pui ti la haron sang

Ole tuna kan ngai thak ta kha zaiun ramoi ti hla hania pathian fakna hla chatak mai le moi boksi ania mal zaya te po hianin kalo ngai to awang wanga tu sangai ka ngai thak chin kha oti kha hl man ki mi sak kha anin ka sha ani khan thiam em em main alo sa to boka zai po la te po alo in rem le mai ti te ka ri ruwa alo oma ngai thak lai kha jaron sa tu te kha puk pui kau shan zai po te ania tuna kan ngai thak le tu ri na lan pasor bia zai po te ania ka zai chan ti hla han ron sa

Wala tuna kan ngay thak te kha na lan pastor bia zai pol te ania anaron sakha ka zai chan ti hlania lo ta kan ngay thak le tur hi lunglei district upc choir te ania nia kin to long ti hla hanron sang.

lai tuna kan ngai thak ta kha Nazareth Isu ti hla ania he hla hi chu e eng ting e kan soyang Good Friday hla deuh bik ang chi kha o Good Friday a hianin zaipol te hianin kan san sa chin em em a ke mani po hianin a kan lo e save to a kang te kharil ruwa a lo oma e a hla hi nge lung kwai deuh chi le iswa torna a khami kan min ti se chuak thei tu la ang kha ani wang hianin a chang chuan enge alung len thak kan ti don nge mi hi ani reu china a chang chuan nge thak te pui a si om te pokatia khang te ha ka ri ruwa alo lang noi noi ang nge thak lai khan chuan a lung le district upc choir te zai kan ngai thavele thunganga khrista tana singkhom ti la harun sadon ani

Hola, Jonathan. Exacta, ka kantani hlu ti hla ni ron se tu thaka puk pui ko san sai pol te ani dar som pani le minit som li kan lo nei le ta a la hi pakhat ba kan ngai thaman to lo tura ngai la tum tum sai pol la re ma hian anu nung bera kan ngai thak tur hi nalan pasor bial sai pol te ani do na la li swa chan chin ti hla anon sa ngai mizo dar som pani le minit som li a hianin sapla rj angai hovin kan ngai tha anga ti chuan na kin dar khat le minit som atanga dar ni in kara a hianin a live discussion hun kan ngai tha anga kan mang hawanga aizola lir the chen vel na la kami pui te him na ti thu pui manga a pu siding le an silo mps additional sp aizol traffic police le pulalom puya zonal officer aizol traffic police te kumna kan ngai tha haw don ani dar ni atanga dar ni le achan ve in kara hianin rjs choice hindi hla rj kim kimi hovin kan ngai tha anga dar ni le achan ve hianin chanchin tharm zo tonga char kan ngai tha anga dar ni le minit som thum panga tanga dar thum in kara hianin sapla kan ngai tha ve le thung don ani ole tuna kan ngai thak tur hi kan sei to angin la liswa chan chin ti hla hania nalon pastor bial nalan pastor bial zai polten anron sadon ani ngai sa tu dom tak tak te fm zo min lo ngai thak awang in lom thu kan soi mol mola min lo ngai thazel turin kan som bok chewani rjss than pui kania ngai thato zong zong te in zawa hin chonu hun man nuam vek ule.

0: me ma kan tur ani ya
1: mm.
0: e no pang pe phe hi chu an ban ni ya thla fa lo hi him bera
1: mm.
0: e tin tun la ya chon he kan hrianga konga kong kan tur mun te an han siam ta an han noi vara chu chu pedestrian crossing an tia a chang chu nin zebra crossing te po kan han ti boka
1: mm.
0: he ta kong kan hi a him ber ani ama ro chu chu ti chung chung po chu anin then khat a khatiang lo se thiam lo kha ompal the ni ya zebra crossing a mi na kunga kan la ya lir the na ti palte po kha thilom ve pal the ni chuwang chuan in lir the khal tu tele mi puite na kan lo se ta na kan du chu helai kong kan na tur muna thune tu ten an siam hi e apoi mo ngai poi mo em em tur ani ya dananga phei chuan in

0: bel phu lo deuh hian in ti boina te thleng chi fo chi mai a i rei tak kan nga ngai chang te mo ke ma ni ni kher lo po khatya nga khan enge enge rules di ti mai ang eng tin nge ma kan la kang ti kha ka chat at bela cha kom ka ti bo ka kha khan soi del box la ti ro pu opie khan an soi ma sa se langin
1: oh i the motor vehicle driving regulation 2017 a hian in zirka e li thei kong te si a chawa alo mani chuanin a chaw lampang ho hi a chu lampang hian lo ken tur ani athana chuan in zir khlap ta mission ven thlanga train ka tlan chaw ta kan veng ani ka tlan chaw ta motorin chuan bus polo chuk se polo chuk se lak lo thila kan in tok doni chuan ta hian driver te kan poi mawa kong chuk a ron tlan zo ka chu all some zoka e kong chuk a ron tlan zo khan lo kien sam sam zok se tin khan a cha zo ka ni adala po hian in zir ka ni
0: ni etro khatian dan ti po kha e tuna chuanin motor khal tu kan lo tama a hemi keli nei ni kher lo two wheeler te po tam mm to a khang kha he chang chuanin han in ti boy de ra prak chang pik ara he mi kan chwa tam hun lai tak anga te hian nga reng te khangai pal china a enge kami chung sanga khan pu sai han soi bel du ni em a
2: kha pu pi khan ron soi chiang khop mai a kan soi bel du chu dan hian in mi puite thatna tur hi lo siam kim chang khop mai a e tuna kan ngai kha kan khan in lir theya hian in a chho zong kal te an lal rim rim mai ni e chu chu rules of the road regulation an te khami mv rules 1989 chho ate po khan ina e kan triet na a oma ta chuan in lir theya hian in e tin tok don tang se chho zong ami a chu zong hian a chu zong kal hian chho zong kal hi a pas nge nei tur ani ti te ni ta maset driver tan takin bek te kan she lo nga te kan she thina he hi ti lo turan ya tin tut ma te pheka chuanin nge ni hanin to sul pala ding tlak mai tu ma main kien du lo wang chi te khom thi na tian te hi ti lo turan ya e ni china ka so yang khanin thin lung enge mo riau chapo ven riau hi lir thei kan nei hian ni na wa nei ol du khop maya heng hi pum per sham sham turan ya tin khalai kong chung cha nga bok khanin keep left antita veilama zel kaltunni thei lai ta kai tam tak hian side kan lak that lo wang hian in that ta ka in pel thei tur hi kan in pel that thei lo pha fu wani he lai ta khian in a khal tu te kan poi mawa ke ma ni side lam se li thei to pin ne ke la ken chuan in aizo khu pe kan traffic jam tam tak po hi pum pel thei nin ka sia
0: khang te te ang chi te po kha soi nu motor alo pung te te la khal tu po an lo pung te te la chuang chuang khang te kha han in zir ti re mo han in shi thar je kha kan mo mo le maya voina lo ngai thatu te chuan in kha khang te po kha sha ila mana khan in fiam tu in kan chan pakha chuan in motor khal tu zong zong te hi chu mi a de uve kan nia ti china kan han in tofu lo de chuan in le lam khan ya mi min tia ke ni khan a kan lo ti ve thawa tia adi khop maya rin ru fim takpu motor lir the kan kha sham sham a cha don khop me voina lo ngai thatu te po in a lo chin che ila lo a mang hal je lila a dan ti ka te kha ti chuan in hei til ho te ni alang a mai ro chu i buaina om ve the ni a ka sha chu signal pe chung chang hi hei i kan state a chuan mizoram a chuan i kan ti di tlang puya

alo chin che ila lo mang hal je lila adan ti ka te kha ti chuan in hei til hote ni alang amai ro chu i buaina om ve thei ni a ka sha chu signal pe chung chang hi hei i kan state a chuan mizoram a chuan i kan ti di tlang puya.

0: Em đâu hết emergency gần tí motor mo em hem emergency a han tlan te po hi entinan e ambulance te chu kan lo shang hal mai ya tu po in e khatyang ni lo ma ni private motor te a chen chuan taxi te po kan lo mang theya e khatyang chi rig room thila emergency thila a han tlan hian lo an lo omin motor khal tu ten enge kan lo ti tur a car hey man ni de look up kan in khulai zo dina khwan in traffic police ina how tor tor ngai khop khan ken na chang te po kan lo la shelo ve tho meya hetiang ni hian in tin nge motor khal tu tena kan lo ti tur ti a kha I apui mo in ka sha apu sa ya yan min han shil sela
1: oh hey hi ni emergency light kan ti ol sam zong in kan she thiam vek meya ni hazard light anita hazard light anita hey hey amanna hun hi dani na soivet tani e amanna sang sanga te a umta entinan chu me lo jing phui chu ta kha na te kan man tur ni ta e a mi a palama pan ni thung lama a pan ni kha a rule na eng tani chuanin e kong dunga kan lir thei te lo chiatin midang ten min lo mu min lo hriat thei nan tiang hi kan ti eng thei boka chuan dam lo emo kha tiang ri room thil man mo thla lu tuk e nun na khoi thei thilang chi apo khan kan mang thei ta ni e abi kin hemi ambulance kan han ti ho te phei chu le e fire ho motor ong chi te e emergency vehicle ho hi he tiang te phei chu kong ken nge nge tu ni ta dam lo phur e private motor apo ni se kha tiang an ron ti en to chuan kong ken nge nge tu ra ni te chuan in da ni na soi a arun soi phei chu hemi ambulance te le fire service motor te hi lot lan ta se khatiang kharon siren ron tirin light ron tiang ta se kan lo kien du lo ni chuanin a hrem na na lutukani cheng sing kha choi theina ne chuan tin dam lo taxi ate po dam lo ten ron phur thei khatiang an ron po en to an ron tiang to kha chuanin arang theyang pera rem cha ma sa pera kong ken tu rani khami kan kien lo ni kha chuanin dan kan bo chia ti na kha ni theya apoi mo em em ai hi emi pui te po in kan shiet kan shiet kan che vek lumin ka ringa i li thai khal tu te point kan che deu veka a mai ro chu chu lai ka sui du chu i tu na hi anin an om em ka shelo va tun ma kha din om ze hi om thina i enge mo thila ni lem si lo va kha tiang lo ti en ching kha om pal the ni kha kha an ni lo va an lo ti pal chu anin a poilu tu ka ni shem the dan bo che chiang lu tu kan ni ta tu te mo a khoi mo lai ko nga che pa an han ti enga ti han kong an lo ken ti han an han tlan tlanga emergency ni mi si lo emergency anga ka tiang ron lem ron chang kha anom ni chon hei chu e na ta ka shem the ni ti kha e kan soi tel bo kan chu
0: hetla ya kan so na don hi kan chher lo kang e sarun veng chau bazar bung ko na hian civil hospital lama emergency po ni lo two wheeler traffic police tan hian tlan phei ngal hi danin apomim engang puin motor tamma se ankwal ngal thina min chan the chuan kalom mutang aron tia police bi karon soina mon le otro
1: ani don kha po bi chang de e he he saron solai modan kwal so kwal thei hun au mani kwal thei hun au ma chu chu tu po kan kwal thei a chumi ni lem lowa chuan in emergency a eng huna po duty ten kolan phal sak thei boka tin police an ni emo ni lewe mo kha kha chu na duty ten kolan phal sak chu eng huna pon kol thei ni police duty an police emo an ni wang emo traffic police an ni wang emo kol thei na kha om bik lowa ama ro chu an mamo a duty ten an lo she thiam a an phal sak ani chu anin tu po so lai so nin e an kol thei vek thilom dan a hun le hun a jerin ti na ni chu
0: duty tour te ne allow in chat yam po ni mai thaya te ro allow qualities chin
2: po ka po kan duty junction officer kan ti mai ta te duty ho hi an poi mo mm an thu mm ni e tu po ni se kan pu te po ni se an phar din chon an ding mai ang ti khani ta kal the no la ya po kal tu ran ti chon police mo police lo po ni se tu na kan pu pu ina se ang khanin a kal ti the ni no entry kan ti la ya po e kita ka han kal lok thenge man ti pon civil po ni se kan kal the ti tho ni example tan khu khatla khu jingdar kuatanga e darson in kar ke Petra Street again at Lanzo Taylor.

0: ya ni mo anti vele mai chin ni chu chu tam takin tu na le the khal lo la khal zel tu te lo de khal mek te pona kan she tu chu kada na mun hi rmm bidang connect che pm ti hi kan she tla na ngai no parking sign board am ta lo wa ngot khan ta the ti na ni lo wa Aizawl municipal corporation le traffic chang kopin traffic demarcated parking area kan siam fe ka parking area kan da tia khanin park sam sam kan tumil than tumila chuan dal kan bo bo chet kan pum pel ni mai ti kha kan se te lak du ni
1: ni etro aizo kho pui chunga hianin motor hum lak lo tak tak thi an lo om ve le china ti chuanin enge pu pu saian angai poi mo ngai thatu te na kan ti tura adu te kan lo sha tura du te khan soi ve le sila
2: no pani khat kan se nga e toite ten kan se nga confirm khurtla na tura ka du chu ni china kan han soi kha overtaking in label hi wrong side in label lo turani tin ahim chin na lo chin in label lo turani tin adot le achuan in footpath za turani dir thein footpath arab turani lo mishing po footpath ne kalsham sham tur ti khan ni le ya chu atop na na kan sei du chu tun la ya aizol khu pui bi kan sei la kong pui dunga lir the thir sakor khal no pang kan om tam ta le mai hei hi e apoi mo em em mai ya hei khal lo thei ni se asan pa an tla na tur kan lap siam thei si lo nu le pa ten kan fa te lo si li la i lir the ya in ti pala hlom em em mai ya chu wang chuan in kong pui dunga lir thir sakor khal hi a him lo wan hei hi mingai thatu te pon min lo riat sakse ti ka kan sei dun
0: pakhat le kan belvele lo konga kan pute lama changa awareness kan ne pe nga soitura min ti kalau theng le me ya hey kan vip de ti mela aizola vip kan ne te chu kan chief minister te karin zui do do kan ne ho hi hey hi e kan ngai poi mo anga ya tu na in two wheeler abi takin two wheeler te lv chu thei lo wa two wheeler bi kho hi hemi car ke kan ti meta in zui do do hi pali panga ten lo in zui thina hemi car lo va in je ve te lo va lu ve te kan lo ching thara hi te hi e phal lo ni ti kha e hemi car tlang he kan sei ve le
1: adu ni chu ni etro chi ren ren hi kan sha tanga ya kha tu na ha kari ru lo om chu pakha che kan zo bel le du chu e hetyang ang insertir na awareness kan timi anga kan shatyam tlang vek thawa hei hi traffic police bi khianin skula amo emo jirne in anga te mo te hankal pui khatyang program kha in nei chinim
2: kan nei na sa hei chu in school le college sa te le i thalai hova ko sang sang sang a hianin chulni ate hianin minron soma tin ke ni na kanwa e ngin kanba dil te po oma tin chuan kan ti chhorenga hei hi e tu na po hian kan halak na e poi mo ber te jing na mi la ni ren hei chu
1: kan shiat lo awanga e thiam lo chang the kha kan lo ni renga te ro dan dan a kha chuan dan la ka kha chuan in chu wang chuan in shiat tam a poi mo a kha tiang nga a kan kal thei zel chuan in a film khur tlang ta ka kan kal thei chuan in a eng ting ye kan se ho chian na ta sa takhi kan pum pel thei ani a ke ma ni chau hi in ngai to alavin midam te po kan ngai to tela zela ngai ani ti kha i voina ngai thatu ten lo sha thar le ta i latin kan han soi tak ang te po kha kan zum thei ngal abi takin lir thei kha tu te tan phei chuan kan sha tur poi mo tak tak le kan zum thei ngal te an ni hloma khang te kha midam ti tur ta na da lawin kan him tlan thei na turin ke ma ni thuin lo practice lo ti chu zum ngal ze li la chat na tam tak te kan pum pel thei don ani ti kha kan han soi du a voina pusai le po pia te hun miron han puya kan lom le maya hun tam jok te han nei thei langin no parking chung chang re ngot te po kha ni sha cha kha kan nga le maya ame ro chu hun chadang te kan nei le tura be se la ngai thatu te po in kan hun te min lom man puya lom thu kan soya in lo lo pui nge kan be se ya lo film khur zel turin kan han in cha ngal bokani

Hei Akashvani FM zo is up in pasari chinga pon swa ani maini somni pathum sanghi somni paruk ani atlai dar ni le minute som nga pakwa ani kan program thokhat na chu kan lo zo ta ngai thatu zong zong te kan program in lo ngai thak sak awangin lom thu kan soya primary chinila changa program lak chon kan ngai thak chun zomang program puang tu hi vilal ngai zwali kinia engineer duty hi vanal shwayani FM zo hi tlai dar li le minute somni pariata kan lo let le anga min lo ngai thale cheu turin kan so ma cheu

Hei hi Akashwani, ai zo le ni. Da thum le mi som ni ani a tuna chuan leng zem hla kan ngai tha anga Priscilla Fanai lal thu cha le Agnes manal kol ti ri te zai kan ngai tha hodon ani ma sa pera tan lal thu cha la sa kan ngai tha anga a thon mai mo ti hla haron sa ang

thon mai mo di la run sa tu kha lal thu cha ani tu na chuan agnes vanal kol ti ri hlasak kan ngai thave thunga nga alo mak thengi mei ti la harun sang

kumtluang in ti la ron sa tu ka Priscilla fan ayani to na chuan khonge i om ti la kan ngai thla anga lal thu cha an ron sang.

Hei Akashvani Aizol FM zo oiza point pasari ani tlai darli le chan ve ani a voin tarik ni somni pathum chomir tha sangni somni paruka kan hun na nung jok chu kan lo mang chan le don ta a ngai thatu du om tak tak te in zawa in se bai kan bo ka che u hun man pui tu che u hi si van ming le ani RJCV kani a control room engineer duty hilal rindiki ani ole kan program te kan chan main zani na kan hun man dan tur tlang pui lo ngai tha ang u tuna changa hun rei lo te dar li le chan veya hian sa phla kan ngai tha anga dar nga a zai polarem kan ngai tha ang dar nga le chan veya hindi la kan ngai tha thunga nga daru ka zai fakin ti hun mangin mizo chonga pathian fakna hla kan ngai tha don ani

FM zo oi za point pasari ngai thatu zong zong te in zawai in chibai vek ule in RJ pui te ikani a ngai om em em hote in laudam tlangem do sakna ka hlan chewa FM zo oi za point pasari a hulhim om takhun nam tak mang turin lo in ring ula lamoi tak tak kan ngai thla hodona tuna hian zai pol ten pathian fakna hla an rem ngai thla in hun kan mang hovanga darkar chan ve chung hun kan nei donani kan hun tran nan hian i swamin roi tu ti hla kan ngai tha ho ma saper dona adventist choir ten thiam tak mai an rem mania he hlamoi tak mai hi hun min man pui tu fel tak tak te kha in tan karon hla ni oh i swamin roi tu

Natin re nga natetan po iso adam na aniti ihlakan ngay tla ah. Ang ngay namin tla van ti muang vong vong tak empty ra Limen Pastor Bialzai Paul ten dam na iso ati ihlaan re mani. Ale, in SMS lama kalat sa akong to siya suvang chan kan kal masapot do na. Ngakte pa bil ko clear. O kanintong masabirani nen hiyan. Arje puite tlay lam si Baile zan in iduti hun nuam taka. Iman thei naan du sak na lan chung che in i play le tur kha vi kung te ara matui real eli khol shing nguri sai lo le itan ka la ne aron tia ngak te pa bil kho thlir tan hian ke po in du sak na nen ka ron lan ve nga le o meng moi te an rj pui te chi bai duty nuam le ron ti boka nang po hun nuam de lo mangla atop min thlen pui don nya vi kung te an rj upui te iwan ngai om wong wong e maron tia e ke deu hi ana sin ngai che ire re wang wang hle mai ka ngai lu tuk che sin idam tha emaron tia ni e kan han in tong lo wang wang china tira dam takin kan in tong le te hi avahan lom omina varo pui em tira kadam tha a o pathian zar ai dam takin karon duty anang po dam takin huni mang tura ka ngai che a idam that le that lo te poron in report vele ro o kung te ingai om chin si ti chuanin eli khol shing hianin rj puite tlailam chi baile kalongai thareng che anya next ngakte patan oron tia eli kan vain tong khat ve a ti ro itan po ke po in karon hlan nga le o ole tu na chuanin kolasi veng lai pastor Bialzai Paul ten amanga ina ifakang ti la thiam taka an rem ilongai thaang

pathian fakna hlamoi tak tak zai pol te na anrem ngai thla theia han omte hi avahan ni hlo thlak tak em ti ra o kolasip venglai pastor bial zai pol ten amanga ina i fakang ti hla thiam tak anrem ani a adventist choir te hlarem ngai thla in kan hun kan chhun zom dona ha ton trum kan zai pol te na pathian fakna hla anrem kan ngai thla kho te chu ang amoi angai nom boxi a thu thalom boxi ti ra tichuan aw tuna hian adventist choir ten atel lovin kanung theilo ti hla thiam taka anrem kan ngai thadona aw a message te polo theng belle to chu a oma amai ro chu chachak om viau ma se kan khe gri lo kange a hela kan ngai thak zo hian in message te kan chair chun zam le don nya atel lovin kanung theilo.

atel lovin kanung theilo ti hla thiam taka ronrem tu te kha advantage square te anni a ti chuan in hei vi kung te hian zona ron ne janina kan nun pui theidonem ron tia kasai dongem o kung te tak takina theidon change dariat han nga khleng ve phot la te ro dariat le minute ni a ki chuan lb ren thlei hianin rj pui te tlailam chi bai le iplei le tur kha iplei le tur kha itan o pathian fakna hla hi I in me to pania aron te e kavalomin kavaphulo ve a a in mele mele obik phei chu a om tak tak thei chuang lo mai thei a mai ro chu a min ron fakna a kanga ya kalom em em o ole tu na chuanin lim en pastor bial zai pol ten lalpa ma a kunin ti hla an rem ilo ngai thla ang o

O avaro pui em lalpa mga ina chu chatuanin ka fakang ti in limen pastor Bialzai polte thiam tak mai in lan ron rema lalpa ma a kunin ti la ani fm zo oiza point pasari atanga zai polten pathian fakna la anrem kan ngai thak hau thei hun chu alo top don ta a in rj pui te ikani a anu nung bera hian kolasip venglai pastor Bialzai polten iswa ming an shilanga ti la anrem kan ngai tha anga he la kan ngai thak zo a hianin o dar ngali achan viatangin hindi hlamoi tak tak kan ngai tha ho dona o kan rjfl mm zeiboxi ho khan ma aming kha chu color on sai ri lawanga ti chuan in tan da ruka kalau kir le anga pathian fakna hla moi tak tak mangin kanin oi chun zom don nya o zaya fakin hun kan mang ho don nya ole tuna chuan kolasip venglai pastor Bialzai pol ten e swaming an shilanga min lau se thiam ula chatuan ram moi ti la an rem kan ngai tha don nya o kolasi venglai pastor Bialzai pol chatuan ram moi tu nei lo ngai thla ang

kanzai fakin hona somte a si vanal mal soma zai moi tak mai kan ngai tha a moi vong vong ani te ra oka engkim ti hla ania ti chuanin tuna chuan pc zo than pari zai kan ngai tha ho vele thung dona ani hianin kalung oi ze lang ti hla moi tak mai ron sadona o he la hi athiam thiam chuan in lo sak pui don nya o kalung oi ze lang ti in kanzai fakin huni lo chun zomang u

mishing fel lo na nei le tin lo na nei hum him ngai chin nge lo zong te po nei kan ni a o chatwan lungpui o krista i phe na min humang che ti in thiam tak mai in pc zo than pari aron zaya o nuna chom ngai tha ka hada metira o ole tuna chuanin si vanlal mal soman lalpa that ziati hla thiam tak maya sakilau ngai thang

FM zo oiza point pasari atanga zaya fakin hun kan man ho thei chu lo top le don ta u yom chine tiro kan ngai thatui viau mai boxi a in RJ puite ikani a atobera la pakhat kan ngai thali anga chumi ma in laldin puya falcon veng lai alo langa ka vahan lom em o ani hi atira khan lo lang hal wat tura ka be sei kha ania RJ play le tur kha nangma tan le lo ngai thla ve zong zong tan le ka thian te dor puya mi te le par pari pu tan kung te tan le ke wala tan le mengmoi te tan ron ti a e laldin puya falcon veng lai tan ke ni lam po in kan ron than sak ve nga le o a le tu na chuan o kan zai fakin huna kan ngai thak nu nun ber tur in tur chu PC zothan parin orin na thuk nei la ti la sak ani he lak hi kan ngai tha nga ti chuan na kinda ruk le chan ve a chan chin thar kan ngai tha ang daruk le chan ve a chan chin thar kan ngai tha anga daruk le minit somli a chuan sapla hun western music hun kan manga nga in tan dar sari le minit nga a ram ngai la moi tak tak nen kalau kir le dona dar sari le minit nga a kanin tong le cheu don nya o ole tona chuan orin na thuk nei lati la pc zo than paris akilo ngai thang

FM zo oiza point pasari a kan nga hlel em em ram ngai lahun kan lo thleng ta a ram ngai hla moi tak tak kan ngai thla ho dona tuna hian zandar sari le minit nga ania dar sari le achan ve thleng hun kan mang ho thei dona in rj puite ikani a kan ram ngai hla ngai thak tur moi tak tak zinga kan ngai thak ho masak ber tur chu zoram ngai hla ani he hla hi rem kimi cher putin a sakani ale tuna zoram ngai hla ilo ngai thang

kan chen na zoram hi chu rampo na tang po in angai om vong vong bo kan ya nga ti ro lamoi tak an phwa pha hial khani ya a chunga cheng te po hian in mangai bia tho hi in hlan bang bik lavila tha nge ti ro mangai bia tho kan in hlan ton je langa ram chung le rampo na zo fa zong zong te lim le in lung ral tlang in mangai bia tho kan in hlan dial dial zel don ya o rem ki mi cher putin zo ram ngai hla asakaniya tuna chuanin david rosang liana zai kan ngai tha anga ani hianin ramle hnam tan ti hla mangin min oi ve thung don ani

FM zo oiza point pasari a lamoi deu deu ngai thla in oram ngai lamoi deu deu ngai thla in hun kan lo ma kan manga RJ puite ikani a chuan heke wala po oma ani hianin RJ puite ka ompe o kungte ale laldin buyatan le itan o ron ti o i om hian kan thla muanga nuam kan ti o min om pui char char la i thlan sakte pon uluk takin an lo ngai thla tura ka ngaya ti chuan kan ram ngai la hun na lo top don nai to a atop berah hian David Rosang lianan ro mei ti la sak kan ngai tha anga ti chuan he la kan ngai thak zo a hian hindi la mangin kan hun kan chhun zo manga RJ times hoin in tanda riat le minute ni a leng zem lamoi tak tak kalung dum tu la karon thlan chwa tenen kalokir le dona kanin tong le cheu don nia ole ro mei ti lai lo ngai tha ang

và hắn môi vòng vòng tắc em lần nghe bùi tàu chong yên nun bùi tị la in min hắn oi ani a o hay cùng tị a hiền in RJ upui te kalunga vo oi hia hia tak em i fel lutok o katan nun pui lau ni mayang che o ron tia e kavahan lom em ilung oi na thlen tu ni hi lom kan chak a chuwang chan o nun pui ni mai po chu kan nyal lave a lal din pui a fal kon veng lai hian in RJ i play le tur khanang ma le nangma tan le lo ngai thlave zong zong tan ka thian te dor pui mi te tan par pari pu vi kung te a ki keva lameng moi te ale laldin atetan ron tia olaldin puya falcon veng lai tan ke ni pon kan ron hlana ma de nga za haw hianin RJ pui te ngeng pui hi chu odang dai tak nei mi ania azai thiam hi katia a hla hi ka ngai thlas sia ilung leng veng nge hian ka ring ron tia e te reng mai dang dai boxi moi boxi tera a ngai thla kham theilo ti in soila kan soi dik berang tera ale to na chuan in kan du em em dang ami palam zai kan ngai tha ho ve le thung dona o azai sms manga la thlan chin hun lai te po a la thlan hlo ber te zing ami h dal thaki ma zai kan ngai tha ho dona ni tha ai no ni i han ti le phot mai te ang

Ileng don zay lang ti in lal nun kinga thiam tak may naron zaya felifan ay. Nena an sakduna ni ah. An ovahan in soy moy te ereng em tira u. Zay rimoy hunang ay tlak om liya liya ni. DJ lal ven himi zay mangin kan sun zom dona. Du lay mi u ihan ti pot may tiang u.

mampui ti in kan zai rimoi huna netlal rin chana aron zaya ti chuanin hei omega sang te a hianin langai thak chak deuh mai kha aneya chula chu lalen koli pau tu in khwa moi ti asakhania o kan phal sakanga kan du sakanga kan phal sakanga alangai thak chak hi kan ngai thla ho don ani ale tuna chuan khwa moi ti hlai lo ngai thang

khwamoi ti hla in kanin oya kanzai rimoi huna lalen kolipau tu azai thiam ofia fai nge mai ti ro u tuna chuan kamangai che ti in kan huni chhun zomang u o he hla hi lalnun kenga sakani

Mangai bia thu in hlan na hla avahan ngai nom em lalnun kengan ka mangai che ti hla sakani azanina kan studio changa kan hun man thei atop don to a mai ro chu o in message te chiar lova hun hanti top kha chu a ui om don em a chu wangin kan chiar le anga omega sang te a hian in puite kavalom em idam khwa shui ang sei mol ro se du sakna ita na ron mutui mang tha aron tia e nang po lo dam la lo hlim la lo ri sel ro bl chong thu hian in kalo ngai thla reng ania i play le tur kha shipho mi u rebek lal tlan sangi tan ka hla ne aron tiboka ti chuan in o u rebek lal tlan sangi po in lo ngai thlange tu ra ngai la good boy hian in rj puite kalameng ve sham sham ania in zara hun atlem ta hle mai mo kan ngai le don che i chan te an ho to em maron tia hei zanin chu top khar tu kanya ti chan o min lo lamen pui hi kalom em em me o ole fm zo oiza point pasari a top min thlen pui tu te ka vahan lom te lul em in rj pui te ikania a ti chuan in lo dam tlang ula lo shisel ula lo hlim tlang ula lo in en kol tha ula fm zo oiza point pasari a hian dam takin kanin tong le cheu don nya a to bera lung len ti zwal tu ti hla hi in zawai tan karon thlan sak don chewa he la hi nat lal rin chana sakani tu nei lo ngai thang